0: Fizz, more fun.
1: Tinta, tinta!
2: Embuze nume, tetinta nga mugongo.
1: Bwe tinta!
2: Ngerimu kafui.
1: Kafui chi!
2: Ako mwai.
1: Mwai chi!
2: Ogwa koja.
1: Koja chi!
2: Koja olulimi.
1: Lulimi chi!
2: Oluganda.
1: Luganda chi!
2: Olwe ngule.
1: Ngule chi!
2: World Cup olulimi.
1: Olulimi?
2: Eya Simba.
1: Okwe wandisa mungule bili abili mukaka. World Cup olulimi no kumanya. Kutandika kumande, bande, mande. Nga kumi ogwo munana. Wano kusimba. Kati mwenabe ulilolimi sawa ya kutinta. Tinta, tinta, tinta. Gojokwe wandisa. Mungule. Tawaba kunafu ya. Bakambe. Mundeka tinte. Gengule tinta.
3: Nenu yisawa yendala.
4: Kurubokola.

0: Inna lillahi wa inna lillahi raji'una atempozi kale akatwe yongere yompozi ate maulile gafe agenja ulone nga tetune yongera yo nitagayusa mulujibiso wolo koso
1: tuwe chali wa fe
0: mameni
1: tuwe muyaye wa fe
0: blaza
2: muyaye yangu otobosa
0: kale ebyana ebinyoma te amabaganda temunyamata
3: nawe haji titi byalutuwe
0: sagara bambogolira bahaji ati temuliyo mumpe kusalamu.
4: Assalamu alaikum haji.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Njagala kubana babuza abanyambara rakonka muri nkahi nareba Sara bamwiba ke isimu yarira yakaba. Bamgamba Sara guma mwe simu yazinga hi simu ya bukade bubiri. Abaganda mwakoze binyo kubbe simu yo munyankole.
4: Oriro tabe bikomanda.
5: Ati warko.
0: Ekwara. Konkatu lyo kubategeza. Ndubonko bolori kwija Kampala.
5: Warko ekwara.
4: Komanda niwe tutere maha masasi.
0: Bana abaganda no bari abashuma.
5: Ya masasi njaku samaye kacheka.
0: Iwe. Urira. Abaganda ne bari abashuma. Oraba na abanyankora bari abarinkai ba Ronald Ronald banoza Emma baturano bayizyo bushuma bwabaganda kati ekinava ku masimu bagenda baba ko chatiti mujja baba ku masimu bagenda tanika baba ko chatiti zemba bulide
4: o makalinga sombose
5: yanga ndio muzanya nakuzina
0: asiba ene truly da naye wakati obujulizi we wakati obujulizi munze nabba ye yarowoza zando zali mu chachi
5: ozimanyeze
0: ali mu chachi
5: ali ajati ba mu kidomo kati yiko ka banonyeza ku liyake no boke
0: ndu naye ajati naye zo bali mwensa asi
5: Amalo kuzogera ku muzinda ajati ne ba mu ita anti wazijja omwana ze yabba
0: anti chi nkugamba ndi naye yenyine ulinzu boli yawa badde ya yanonya daba azibanga tabalaba che kino kibagamba nti olio musajja akwa tababi omubbi yereeta atambulanga
5: yaziba musajja wapi yali aloza mbakola kabidi mama uri ku channel musamba kasi sasa tu fame mofreli ya simba emprogramme nunja yedembe wasuzo ti audio ti abukede uti ya wona wasinzi dokubangoza radio ya simba of course yenze musajja we kayunga yenza today of course bava kayunga cheri mabugere nga tutambula mpola kwa muze chikongo benadi yao bossman devin atwa 6 semi mnatubera mu ngatubeta tutula mu office ye nze commander wanu kalebu lo mlevu za talebu ne online nze mlevu zo chasa chino nataka kimiko lo batenti manya kasaja we kali olo mukaga na gamba ompuke umira ku muzindalo ngomanya ntebite chirone kanga we yetika. Of course, now to see the demo na korejo. Benafu demo na mwa yao. Nagenze kate kukiesa wende yoku makona sasa wende mula. Nengambo why? Ate sikade bino sigalanga bitambula. Netuke na mudisco. Disco ya bade Kampala ya bade kololo. Ya take kedo mkuru wabitex. Nakusiyo ya itambu ayatola we ndongo. Bani ya muwe biti webio. Nagenze tuke kolo za bade sawa ngabili chitundu. Ngawana batanso kuyingira nga diske nyoka abantu mwe bali abayimba wabula eno yemuku show simanyi abachavude ko chi kubanga feno nitatera kubera bwatyo feno ni events sound yaba sumbuye munyo no munyimbi kasaba tukido kunya ku stage lo iji eranga sound yazikira eyimbo limba rumoro asose nasoka gade katsoketeleze sound yego Justin no warko yabadde wali ebyanna byabadde wali nga biitirivu Abitex njagala kuulira wali enzo kuba utankoko kubanga yafunya abantu abasoba mu mutwalo gumune kitundu nga sina bakubala meza na VIP bano banjogera ko babadde ba mitwale 33 singobo bazo mutwalo ku mitwale 33 miliyoni ngarwenda ezabazi na mungalo kakati sina bakubala table ne bisigadde ne regardless endonge sigale tambula era omuyimbi reji omalo akuba badai ne nyimba ndo nusaka tegede yatuse ku stage okumaniza ku stage kusawa nyanya dakika 3:05 awono ne ujjo bwano batanso kuzina zina batu na batuka nokubukowa yage ndo kulinya ku stage ngazili sawa 5 zenyine nenga juki ndongo ye Kampala egwa kusamka rage ye muyimbi yasoso kuba shiwa ne Kampala ngatagenze ko kuumula kasemba okita bako afirigo papa moye nga yachikola neza agenze kubora sawa 5 zenyine alinya ku stage mu bilo lilo no kuwago kwa chikecha waguru nyawa ndo ngamgamba boda tukulinze boda tugamba olili dawo mwana tojo tukube disco na tanako kubaba ntwendongo.

0: ga simbaga niliman na maulire. Ga simbaga niliman na maulire.
1: Chadana kesibi banka, ekomia wa mumanyi. Gwekula wa account yo, wabateka yo sente. Okusawolo kujizobu, jia, ofunuwa mkisa. Okwe wangulida mirabonga, airtime, data bundles. Okuteka yo mpujia yo sente.

0: Kuchenda mumusanga kasirisa satu radio sime mpologoma e dembe nechenda mubila kasirisa emu ufemwe mwefe abatula ku www.radiosimba.uj mikwano na mwemba buzizako kaimba ka Noel agamba nti notonzira ankaba uleza nyo batabani bafalao ena jemuli boba angate wedi na mamba atela angate wedi na fumbe akaimba ankakuweleza Simba Saturday Music Mix nomza na nasubuga Brenda boba tonzira yes sigwe nsubuga kubanze nansubuga kasoka tuvekeru ye no ate tulave chidako
1: tinta tinta embuze nume tetinta nga mugongo
2: we tinta
1: ngeri mukafui
2: kafui chi
1: ako mwai
2: mwai chi
1: ogwa koja
2: koja chi
1: koja olulimi
2: lulimi chi
1: oluganda
2: luganda chi
1: olwengule
2: ngule chi
1: World Cup yolulimi
2: olulimi
1: eya Simba
2: okwe wandisa mungule bila bili mukaka World Cup yolulimi no kumanya kutandika ku mande nga kumi ogwo munana wano ku Simba kati mwenabe ulilo olulimi sawa ya kutinta tinta gojokwe wandisa mungule tewaba kunafu ya bakambe mundeka tinte.

0: Wali ko chenda mu musamba kasirisa satu radio simbe pologoma e dembe ne chenda mu bila kasirisa emu femwe mwefe. All right, habamu ise hatim agamantino vibe akaimba kabaweleza mwana mikwana bagalazi vibe. Hey, vibe ku vibe obo bwebula mu nebubanga abutambula. Simba Saturday Music Mix no mzana nsuga Brenda Jet Biko. Itako notinya emunya atano munya satu mukaga chenda musamvu. Tubuzaganye ko mukwano gwange manyinga boli atsera nomulala umbuze ko Radio Simba hello.
1: Omuzana nasu gablenda.
0: Wanje mukwano.
1: Nozira sikuzira.
0: We wawo.
1: Kakuweleza.
0: Nke yanzi za mukwano.
1: Ukanku kujenenga nae kanka kuimbire muto. Nozira nasu gablenda.
0: Kubanga amanya gogwani.
1: Oliwa mamba njiwa kumbe.
0: Nkuzira. Onzira.
1: Onzira.
0: Hey.
1: Aki nze chimuli chaba chaba chitano.
0: Mwe muunza ala chimuli.
1: Aya.
0: Woo. Obitake bia vitu
1: evi. Kwa kwa wesu vitu kudia engabi.
0: Ochitake te.
1: Tudeo mwecho.
0: Yes, sevo.
1: Kumati wali chakura wesu kiwe chajia.
0: Yep.
1: Ya, tukema tuze mkama katonda.
0: Mwechirika sela nga tuweli naka akala andida.
1: Aha.
0: Ye.
1: Irao kale kale ko.
0: Ye mkwano.
1: Gen irao. Nyabo.
0: Wanji dia.
1: Abantu veka yunga wawo kuchitimbwa.
0: Aha.
1: Atumpo delivo gola simba.
0: Mbabuza ako nange.
1: Ya kivaji vira kwa dara.
0: Ye dia.
1: Amuna abantu ve chitu wawo.
0: Aha.
1: Kia manifira ngambye.
0: Ye sebo.
1: Mbogola kwa ali.
0: Ye bale kwe kumirako.
1: Ya sebo abantu vante gezeza.
0: Aha.
1: Oli angambi kumachana angamba chimuli chapa chala wakua kule diyo ntumira hako.
0: Mutumide.
1: Eda njala kutumira hako mkwano guwangi.
0: Hmm.
1: Mnyuanyi wangalia webali Fredi Kalangwa.
0: Otio.
1: Alia wawuliza nyo ngogola sitiba Fredi Kalangwa webali nkutumide nyo.
0: Obgalo mbumu wade.
1: Ya mkubiteko na angachi mkwano chapa chala wotu ise kubogola simba.
0: Mm-hmm.
1: Mkwano kwa wano mkwano kwa ikatenda aruna.
0: Oche mbubu uziza hako nange.
1: Uwaru uo mulindo mutima kwa guwanga.
0: Agamba atio ba.
1: Iye kwa hali ya uli liza luwoko la chitimba.
0: Otio.
1: Abantu wange wanawe wabuoko chitimba na kaseta na mabuga.
0: Hmm.
1: Kayunga wanavona mbagati dewa mundi nze chimuli chapa chala sana mbaga la nye mwenye luwoko la chitimba kuwa yesinga.
0: Chimuli vela mulunji mkwano kwa gala nyo. Nyo, nyo, njini dela. Abantu wakale rebanda vile baga mbenti na fejetu ina kubukula simba tuwa gala nyo. Oti nya emu nya atano munya sabi munga kachina musambu. Ali kubukula simba. Hello.
2: Hi.
0: Wanjo wangi.
2: Omuzana.
0: Wanji mkwana.
2: Mnye mazina agamba ambu omuzi.
0: Hmm.
2: Katulapa goru mbo inacho uru kwa tako.
0: Uru gave?
2: Hmm.
0: Hey, muliba neiba.
2: Eh, ha, eh.
0: Adem.
2: Mnye buzabu zanyi.
0: Adema neiba eba maliza ni bafuka mwabu uru ganda.
2: Neiba kugendera au neiba ndukayo kunumara
0: ngi abwo nedda era mba nkulina ko Luganda eba mbuzo no muitotya nganga mbono neiba oromba sina bwe nkuita
2: neka da kitoka neiba
0: eh
2: nga da kitose kujja nga dada
0: eh
2: au manya vidie
0: kozi gwa manya gwani
2: amanya gange nga nkubye ngo muzana ya aliko nasubu gabulenda amanya katende Haruna. Ngabi.
0: Katende. Ale gwali wa Luganda nnyo.
2: Na supu.
0: Chichi.
2: Ane butana bayo. Na supu.
0: Wanje mkwano katende.
2: Amanya katende Haruna bali kwa sese mu MD.
0: Yes, sir.
2: Ngechitora bwe kazi tebandeke.
0: Mwagala nnyo.
2: Yali tata starongo yo.
0: Eh sebo.
2: Gakwara mugoba ala jamu bakyako.
0: Eh.
2: Eh bangi eba mugoba neba jamu bakyako mujamu tamu jamu bako.
0: Akoli mie.
2: Abantu bakomba nnyondo.
0: Otio.
2: No muluka kafumbo kutwaliza wagu.
0: Yes sebo.
2: Ali kulubogwa simba bakiteka buli kande buli kaseba.
0: Bawereza obugalo obo.
2: Nasubuga.
0: Wanji mkwanu katende.
2: Obamika tuveyo.
0: Mm.
2: Uli mungu mwata ndeko Luganda. Nende njimanyi kito njila.
0: Ok, sabula tugende.
2: Sabule. Mkwano guange. Tumulichi ya wachara kusedule. Ama sasa nyondao. ya mani wajia inyondo kuwabia wakweba le kuro onda
0: mhm
2: waluwa wakilamu kukarajia pichipichao ya mazao
0: mhm
2: leiba wa mama sasia wate kujitu mbula bambi nga waka nikewa kuhiliza
0: usembia yu
2: habanti webu komba nanyero neka kube kazinga
0: mhm
2: nika tifa naluwa weka yunga avera kusimboye
0: nange mutumi deko
2: nafe tekivu deko
0: mhm
2: katuteke kama tu nga gugu kole vivyo
0: mbaweleza kaimba kwa umukolo kano kabanyumire
3: luno luno lwe luimba lwa umukolo lwa weekend yeno yikiru wa manzari nga wadigida

0: Sonia Birara, hana wangu na mupira, abuka na chimeme ya mbuzi. Tosuwa pichi pichi zempaka, komedi mpaka za mazina. Hoku ingino mutuwaro gumu, abato inkumitano. Usotendo goya suna beni, paka kumachanga kasana kase.
1: Abali mibe nyanya, mula vya kukubibara vya nyanya za mwe, wamunevi kola, ngabini na mabala gobu tondo, obobu tonyezo buduga funga buwa maanyi.
2: Akatonyeze na mabala kubikola.
1: Oyo ye bacterial spot, obuluwa dobu onone nyanya, ngabu kubaka mabala, novu tonyezo buduga fukubikola, nebibara, etile tedo kukendeza kumutindo guwa makungula.
2: Nechi nonga chinko seza nyo, nyinza antio kuchikomia.
1: Kozesa MasterCorp, okuva mu Nsanja Agrochemicals Limited, etagale lirwanyisa obulwadde bwa bacteria, ngamwe muli na akatonyeze mu nyanya. Liri mukopo wa amanyi alwanyisa bacterial spot kubikola nebibara likwata bulungi kubikola ngenkuba temala galyozaako liyingira mu bikola okusobola okukuuma ekirime era nga tiriremesa bikola kukola mmere ya kirime lijjira mu kikula ky'amazzi nga lyangu okutabula nga mils abiri zitabula bomba ya lita abiri.
2: Awono, nzizemu agalime nyanya.
1: Kumi nyanya zo, zireme kukwatibwa bacterial spot, ngokoze eddagala lya MasterCorp, ofune ebibala ebirungi, eby'omutindo, n'amagoba agawerako. Lyefunira okuva matabi ga Nsanja Agrochemicals Limited, ku Benchwanuka Street, ne mu Container Village, ku Nakivubo Plaza, oba maduuka agatunda ebyobulimi n'obulunzi, ageesigika, oba kuba ku noti 775, 6, noti 7, noti 8. MasterCorp, omukumi w'ennyanya zo, ku ndwadde za bacteria.

0: Ochali nanga basajja fumo suna Julius kusedemele bukula simba kubuza kogo ya katuwe gateko achie kumide kusedemele bukulanti mbele ili eti asaid zao nafa wetuli mpola ato kulaba nga tugu sensonga mkwano gwange ezebye mzanyo nga bazitambula kansubile mbele etambulia dola bulunchi nyo njini dola na wosanzi lakupeda nga tumbo desedemele bukula simba kansubile ebintu bitambula bulungi said za mkwano gwange auliriza kale ensonga nyingi nyo ezikira maso bera nga zikutakati walimbi ebiza nyo na dalanga tuli mumte katika yokutu sako transfers njagala kutegeza kakati mganda nge gina maso bera nga tira oyongira okubanga te weku mira kusimba unyiga star bibiri kumi star kumi na tano star kumi ash unyigo kengambi unyiga star bibiri kumi star kumi na tano star kumi ash unyigo ke embera eja kuwele kutambulira bulungi nyo nyini tela mpira minji nyo ejigenda maso kubira ngate jitambula ejigenda kukula kusente ejigenda kubira ngate jikuwa esubi sombio nacho ino kukula chiri chimu njiga star bibiri kumi star kumi na tano star kumi ash njigoke ngambi njiga star bibiri kumi star kumi na tano star kumi ash njigoke ofune emipire jiria emisafa kubanga tuji wado wode kari customer care gambe namba ya fokuwa kusimi ya 0 musamvo 2 asatu mukaga 0 3 0 nya ngambe 0 musamvo 2 asatu mukaga 0 3 0 nya nofuna ticket ensava eziria 0 musamvo 2 asatu mukaga 0 3 0 nya ofune VVIP tickets ezigenda kukulira ku sente nchidamu ticket ezigenda kubera nga zikulira ku sente mbere kutambulira oliko mkwano gwanga sembia yo 59 nkurabye ole kasembia yo 159 olwa sembia yo 82 ole wasembia 32 mukuze VVIP muri ku VVIP muri bakata wi mwategedo nnaku ole wasembia yo 99 ole wasembia yo 65 ole wasembia yo 198 wali wasembia yo binankaga mu 2 wali wasembia yo binaku 98 mu muna bakablaza mwe balabagule mpira wali wasembia 030 wali wasembia yo 59 wali wasembia yo 35 mukaga mwena muli bakate we munda za amanyi suka tinange nteka mu budde bunjo kulaba nga no nyeme mpira jino ate mujiwangule nambye VIP ruku ni yakajibula kati wali wako afunye ka VIP chali wanga sembia namba sembia 15 ofunye ka VIP wali wakatabi wali wasembia yo ndebe koko wali kabraza sembelu samfu msamfu mwenyea aliwa sembelu chikumi china chikumi lunana chenda mukaga na uguse VVIP mchemba manye muli kumula mwa bakabraza muli kumula mwa yangu gula tiketi kati ezu wangu la tuangule agamba tia mkwana wange ara ni mwagizu wa timi yabana from Arsenal chitunzi wa foyu msaja mwagizu wa Arsenal no na ye mwanyi ayogelira timi yoku singa yo timi olumu vye samba awala nila nyo timu zindara na yetu tu wali ya singa wana nida timu ni zindala nga mkwano kwa ngebwana Emma mkozi umu nange no wano na yu mami uliwa nange uliwa musanga murukuwa mula kunji libya na jambia sibu murukuwa sugera ku Liverpool Liverpool sugera jugera kunga tina maulili kakati muri mkuwe ranga mwiri boku kansa muma zo kansa runa dara ujo wana Emma kati ya ukanchu mchu ugedeko mwuri se runa dara ujo kubiasko kumuja kutimia Barcelona nega mino obligation ya mungu la milio na tana mutanu ne mugarango oli mukuru wange bwana Dick omayi Dick mvroyo mgomulaba tweri byanyo angamba mbunteka maniyu kuzama maniyu sinza jiteka kati Dick bwenjogera ku maniyu kubanga Andre Santos taina cha singa Bruno Guimaraes chikuruma oba just amazima ku batu ya gara omayi bakuru bangabo mbasinka ne tutamu olwali naye ate bo bachi bachifiringa nyu bachisamu nyo firingi kubaka na tuweza kunga manti butufu Arsenal genze mkatali wabadeo Matheus Fernandez haba kubanga haba wadeo bagale placement ya Casemiro wabadeo Matheus Fernandez wabadeo omusambi Sandro Tonali wabadeo Bruno Guimaraes kwa mabasambi basatu mani ukuwa walio inofuna ajio kusikira Casemiro omusajja mani ya dao na genda gula tegu watagula amuguza malabi zizayo muduka banzidi ze sente zange azizayo watalanta ziba iramba atalanta gamba sing is once is solid tebadiza emaniyu aigo mbira bwete wetambule mkwano gwange mwena batumbude mwabali nyo kuuliza mkwano gwange faya alu gambocha ndabira mwada sembulu gambocha walie mtiana ndabira mkwano gwange mwana majes pata saja mwagisi wa Manchester United avaira konyo nga gobele ensonga wali wabali ya semba wale mwogura wali wana kavuma Douglas gambocha ndabira mkwano gwange mwana Chizito Richard mfuzi wa taxa wali ata ndabira ako mukwano gwange bwana bwana lukunda bantu amsanze mugaye mubuziza ko nabali kamuri kyao age mbagala nyo nabonna abali kusazali amogura bali dusa mkuru katrega Uthman okura chabwerero kuncha bo mukwano gwange garabu zichironde oliutisebo mkuru garabu zichironde murangira ubuziza ko nyo sibo bale kuuliriza kama nti nno kwagala nno kufa kwa bufi kansubire mbere kutambulia bulungi nyo nyini tara kakati mpira wa mugura njagala nnyo gulu kulabe namba ngewera nga mugura mpira nga muwera kubanga sagala lwatu lwa bantu lwa ruwangula ate mudde mulangira suna tiatu agaliza weekend yetu wadde ku mpira jiria itakusimu kwa kodi ya feiri ya sita bibiri kumi sita kumi na tano sita kumi aso njoke gambe gena kodi ya feiri ya sita bibiri kumi sita kumi na tano sita kumi aso onyigoke embele kutambuli de uja kuwe ilate uwangula umuja kuwele umu kwa abo aba wangula gambe njiga sita bibiri kumi sita kumi na tano sita kumi ash onyigoke ofune mipire misava ejiria tugenda kwe ya garanga abana abalala kubange mpira wejire jigendo kukula kusente onako uruwa lero kare ngafuda ukao njagala kutwala koko kutimia Arsenal sel omusembe Gabriel Jesus timia AC Milan bamuli bubi bagala kubera nga bamukansa agenda abakubira ndiba timia bana faba AC Milan beta go musambi aitiba Gabriel Jesus ogenda abakubira ndiba Arsenal egamba millions 18 sibe za pound bobato zina tozunze bigere Arsenal ye gamba milioni 18 simbe za pound bobatu zina tuzunze bigere wadengo musabi gwe tunda mkuru niyo waya tunde chiche ya manyi uva kudondo de uvata kudondo de nenga Arsenal gamba musabi gabe Jesus milioni 18 simbe za pound zima izo kwedanga mamu tunda mu elie na anava muetaze so balinga batali ku pressure ya kutunda aba Arsenal mbala bikangete bali ku pressure ya kutunda kubanga batunda chawe waji nagamba tunde chiche kare kakati mbade ngezako kweke nenya abasambi abali mukatale abetagi wa teams za mwe ngandabi la dala mbusambi bali gaba kwa katale mbumuto yangu wakugula mwabagula uje kwesa nganga abasambi mama maze katale ate mude mgundi singa unyajata ate katisinga tuwaguze gundi ate titwa guzigundi ate gundi na mutwara yupregesa mu muje wo mugura abasambi timu za mezigura abasambi so timu za mesira abamu timu za mesira babo zigura abasambi kubanga abana baba mara ukatale bagwa ulu abuwomi obamu muchira beyi ndaba abasambi bagwa ulu abuwomi kukatale nekale embera bwetu betambula mbade yingi ndabawa kwa aliwa soon kakati mbagambi Arsenal the Gunners umusambi gabe Jesus timu ya banafa ba esimina ni mamu yetaga na iyo Arsenal gamba tundanga esimbi zi yetaga mziju wa de atiti ya garabi ya roo nimbu mmoja zike njamu zeda Arsenal ye gamba umusambi umutuwala permanent deal umusambi umutunda permanent deal kuyagala okubera nga ate mutundira amuli egenda bagava kwa Arsenal baga boba tunda ku permanent deal gabe Jesus agent we yesinka nyeda team ya Napoli rwanda okubera nga bateseganya no mutendo sati mama Massimiliano Allegri Gabriel ali ready okubera nga gena Masabi am gwangali ya Italy era Arsenal baga anti obolio baga permanent exit baga benga fuluma kubuya mu nkalira afuluma sibya gamat crown wabade uko teams ezibadde mu race mukweta kwa mvubuko ne Napoli yakulembedde muko ovimulo kwera nga teno musebero mele lukako ainzo kwera nga tamula muko ne abuli ta timi ya vana faba Napoli gomkwano gwange abuli liza na ugenda ku timi ya Fenerbahce Fenerbahce badagi chageza kwa sindi kiliza okula banga baka nse mvubu koyo aiti vana nalu meina maluka kuboli ngoli okumuja ku timi ya Arsenal na ya kavayo gala ganti oboli yao Arsenal the Gunners bada wikanga kasajia abaye teftefo kata kagabe Jesus katamula muko kanunye chivanja warala atira gabe timi ya vana faba li abama nye duanga ala Societe Sportivo Calcio Napoli bebagala okubera nga bakansa omvubuka okubanga ate mukwano gwange bamutwala abachangire omupiira omusambi amanyiddwa nga nate Gabriel Jesus bruno gomera sagaye nti njakuwa abawagizi era mbasubiza njaba wekisinga sijja kuwanika nga tusobola okukola ebintu bingi nnyo zini Arsenal mkira cheta abadde ayagala nnyo omusembe gwe Malayas manyi badde ndi ku page ya Arsenal wano nga mpitawo nga ndaba bifana ebya teta ne gwe Malayas vs wagawaga mka Jose Carson wa tisa kale mbera bwetyo bwetambula mawulire amalala agavayo ko wali gambye nti ttiimu y'abannaffe bali abamanyiddwa nga aba Nottingham Forest nabo baagala okukansa omusamba ayitibwa Ousman Diamondi okumujja ku ttiimu y'abannaffe bali abamanyiddwa nga okumujja ku Sporting CP era ndabyeko ko final stages zituuse ku milliyoni 40 n'ensimbi eza euro dilo eyinza okubeera nga ate aboogeresiganya wiiki ewedde yabadde babadde boogeresiganya so omuzibizi oyo ttiimu ya Nottingham mbagala okubeera nga benyweza bamuleeta bakubira endiba gwe mukwano gwange awuliriza so embeera bwetyo bwetambula ttiimu y'abannaffe aba Middlesbrough bamaze okwajja ttiimu y'abannaffe aba omusebeti wa Radet Vitic yegasa ku Middlesbrough kuva ku Manchester United ku permanent deal basasudde miliyoni 7 naye nga bajja kwongera ku nsimbi ziwere miliyoni 14 goalkeeper yayitibwa Radek Vitic mani yejja kubeera efuna ebitundu 3.5 ku buli 10 singa ttiimu ya Middlesbrough bulituuka maaso eyo netunda goalkeeper y'ensimbi eziwera Aston Villa nabo bamaze okansa omusambi wa Atletico de Madrid omuzibizi defender miliyoni 20 okuva omusambi ayitibwa Mateo Rudiger oba Mateo Rudiger bagezi maaso okubeera nga bamukansa omuyita Rono akuba ka namba 3 bamulese kubanga Lucas Digne endabise nga agenda ku PSG gwe nawuliriza katunenyo kakole ku nsimbi zijetu engereyo naye nga gamba nyiga star 210 star 15 star 10 as onjigoke gambia onyiga star 210 star 15 star 10 as onjigoke embere kutambulira bulungi nyenyini ddala ofuna empiira ejiri emisava ate ogende maaso okubeera nga weyagala gambia onyiga star 210 star 15 star 10 as onjigoke ofune ticket ensava ezirya empiira wejiri ejirya empiira wejiri emisava ejikuba munda mpira wejiri ejigenda okukolera ku sente nyiga star 210 star 15 star 10 aso njigoke mbeera eberenge kutambulira bulungi nyinyindi dala nsaba sajja fuma sona Julius ofugule mpira njiri okutuka kwa kubakasoma kia ya 0-2 asatu mukaga 0-3-0 nya ngambe 0-2 asatu mukaga 0-3-0 nya oba 0-2 nkaga 0-2 amakumi ya 2 0-2 nkaga 0-2 amakumi ya 2 free VIP ode 0-2 elimu na sungu ya audio 2.9 as gendo kwena kazi kula senti lidu katone nyo kazi je
1: era unstoppable mu fraud ne MTN mobile money kati osobola okugula fraud mu ngeri yekuwa emirembe nga tosaliddwako wadde 10 okuva ku ttabi lya Pride Bank Limited lyonna okwetoloola eggwanga teri stress ya dokita ataganyizibwa wabula enkola ekuwa emirembe osigale ng'okola business Pride Bank Limited erungamizwa banki enkulu eya Uganda nga ne sente za bakasitoma zikumibwa deposit protection fund okutuukira ddala ku bukadde 10 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa Pride Bank Limited yo growth is our pride.

tuchali fena kusedimele bagula simba kada kandi di dempinga jaga kuduka misinde misinde na inga kujukiza mkwano gwange tuline ekodi ya fensa va agenda maso kubeda nga tetu kule lako sente nagambe weekend yenu mpira wejiri mpira jako miyo liji zako miyo asutu ino kubeda nga tuwe kunganya tufuneka sente toroba mubara mwana wa mama nge mpira wejiri mbiro mkwa abageno gina maso kubeda nga tewa wangula kasente mbele kuomere VVIP wedi spa ticket ya fe gambe VVIP wedi spa ticket ya fe gina maso kubeda nga tuwe jigura mbele kutambulia bulunchi nyonyini dara egenda kubera eza kusente weagari VVIP super ticket ya feweri ulichumichi jakwela chitambulia dara bulunchi nyonyini dara nyiga stop bibiri kumi stop kumi na tano stop kumi asho njigoke ofune mipire misave ejiria gambe nyiga stop bibiri kumi stop kumi na tano stop kumi asho njigoke ofune mipire misave ejiria tukina maso pina ngatue ya gara super single erimu 2.9 erimu package ya VVIP ngambia elimu package ya VVIP package ya VVIP mweri uja kwele ujira bila dalabu nji nyate mbele kutambulire elimu package ya VVIP ya odi musambu ujifunire ukoku package ya VVIP ya odi musambu nyika stabi mbili kumi sta kumi na tano sta kumi asho nyigoko fune mpire jiria ugambia nyika stabi mbili kumi sta kumi na tano sta kumi asho nyigoke tufune pumipire jiria msava jigendo kura kusente kumofuna bulungi nze nawe kali nkakati njagala kutegeza ko konti mulira malala gatambula wali ku Bulaya agaba sambi timu ya bana Faustino Villa gabe bakasa musambi aitwa Rogari oba Mateo Rogari agaza maso bila ngaba muleta makasado nela bikageda kwa bulira timu ya Barcelona teams ezinja ruzingera maso bila ngatizi mweta ga Newcastle bachitadeo bategeza Manchester United ndio musambi aitwa Rausal akuba namba 2 obane 3 tibagira gena maso pena gaba muta suwa kutya season yene labo bagai tibamutunda so Manchester United gamiyi agonanga maso mangalo musabaiti wa Rosal mukombe kuvuba munune kuvu

0: Ok, no mugenyi wafe na yeka atubuzeko era na yutso bolo kubanga tutambula.
1: Batuliza ku Radio Simba, dimusanyufu nyoko bera mu studio wano. Amanya bampita Isa Salim Isa Bilie, kochi tendese timu eziwerako mu Kenya mu Uganda. Nebaza coach Kennedy Mbogo waye pademwa yantademwa amanya ngamba jangu. Uje ku Radio Simba wano tu manyisa abantu nti okyali omulamu era bamanye kiki genda maso. Ndi musanyufu nnyo okubeerawo wano. Kujja konti twafunamu ekizibu awo ndi busoga gyembeera kati ebiseera bino twafunamu ekizibu awo ekyokufiirwa mu Uganda waffe omuzanyi former player gwe bayita Ali Batambuze yatufaakawo wiiki nga bbiri eziyise. Kyali kibi nnyo kuba yali mulamu naye lunaku lumu lwokka ne batugamba nti olumbe lumututte. Kitalo nnyo kitalo nnyo kitalo nnyo. Kirungi okubeera wano kuba nti tulidde nebeera former footballers initiative. Ndi musanyufu nnyo okubeerawo era obubuuzi obunaabuuzibwa nja kubuddamu mpolampola. Batumidde nnyo bannaffe abatuwuliriza.
0: Nga sinabakujjako muzindaalo omuntu bwawulira Isa Abiri ategeera ki?
1: Omuntu bwawulira erinnya lya Isa Abiri Isa Abiri muzanyi yazaalibwa Busoga mu Jinja e Bugembe. Isa Abiri ono yatandika okuzannya omupiira mu ttiimu ya Naitiru nga ekyaliwo, n'abeerako mu ttiimu ya Nile Glories nga ekyaliwo, wakati tekyaliwo. Then navaawo nayingira Kenya n'asambira mu ttiimu gye bayitanga Kenya Titans Mills.
0: Nayo tekyaliwo. Oli mugenzi.
1: Nava mu ttiimu ya Kenya Titans Mills nayingira Kenya Brewers kati gye bayita Tusker.
0: Yoweri.
1: Yoweri. Anga obuuziza akabuuzi ako, simanyi lwaki ekintu kino kinkwata. Kubanga nibwe namala okusamba omupiira. Ettiimu zenzi ze ntendeka bwemala nenjivaamu bwe nti ogenda okola nga ettiimu eweddewo. Kuba najja nakomawo wano okuva e Kenya ne ntandika okutendeka ttiimu ya Iganga Football Club n'erinnya neebeera nnungi nnyo, naye olwagivaamu bwe nti nekkirira teddangawo. Nenva mu ttiimu ya Iganga nenzija mu Nairo nenjikomyawo mu Super League, naye olwagivaamu bwe nti nenyingira Maji Football Club nayo neggwawo. Si nze bendekawo abo bendekawo ng'abatende sinakinakina. Bwe navaawo nzize mu Maji Football Club, nze ng'omuntu njagala nnyo okulinyisa ettiimu era bwe nituusa awantu nendaba nti kati etuuse walungi nga njiyayo ebirala. Kati ne mu Maji bwe nalabanga ettiimu etuuse awantu erabika nti ttiimu nnungi, nenjirekera bakocheza abamu, omu kubo yali Charles Ayeko. Naye mu mwaka nga gumu oba ebiri nayo nekka wansi era kati simanyiwa yesambira kati
0: ekyaliyo bagiyita wota.
1: Naye kati yembeera simanyi lwaki kigwawo bwekityo, kuba ttiimu ezisinga bukocinga bwenti netuka waggulu awo nenvaawo genda okulanga.
0: Ekigambo okukwatamu waliyo kiwuliddeko naye oba tikyo tukireke.
2: Nedda agenda nebibye.
1: Nedda ndoza sikati kubula abantu nina mwengeri nze gyenkwatamu abazanyi. Kubanga ekituufu kiri nti bwe nava wano nengenda okusamba mu Kenya nasanga enjawulo yaliwo mu Kenya ne ttiimu zaffe za Uganda mu myaka gyange ezi. Kuba emyaka gyaffe gye twasambiramu wano omupiira ebiseera ebisinga abazanyi twalinganga osamba omupiira naye olowooza nti omupiira gwe gujja okutusa paka mu mbeera
0: gy'oyagala
1: obeeremu. Kati Kenya yanjigiriza ekintu kimu nti bw'oba muzanyi wa mupiira olina okwebaza n'omanya nti nsambye omupiira emyaka katugambe 12 naye bwe mmala okugusamba kiki ekiddako. Kale nze bwe nasambanga omupiira nga bwe ntuuka mu siteegi emu twanzi namala mu Kenya Brewers natuuka ku myaka 29 neŋŋamba ekitongole kwanzenze nkooye njagala kuddayo ku mirimu nkole. Kati nze mu myaka egyange gyonna nalinga mbaza nti ekitongole kyengenda okusambiramu omupiira kigaba emirimu. Bwe kyabanga nti tekigaba mirimu chonga nchita
2: choga amba express ya tova so sambe nyuma express
1: eche chuchu tufu nyonyo wenaja mwa express ngabanchi miokuve Kenya isa isa sekatawa yeyambe mbezenge na nga koma weka kwa ya mkwano kwa nyonyo nengkoma o nipo tuvela mwa express wano tutanzo kusambo mpira tuvido wano tukoze preparation za Sudan yeyo dige gena kutani Eriki wetandi kambagamba kati chiche chidako wawe nyinzo kubanti nkola wansagala kusamba busiku kunkere nsambe mpira by then tichari wo kigambo cha profession tichari wo kati bwe nababu za bwento hasije kidachi yo team manager wa bali wa mtani
2: mawenje
1: mawejo
2: waka suja
1: kasuja yali kasuja kasuja nanzi demu nangamba isabili wanu fedzo tetubu za bibuzo bebitu Wana bazanyo basanze wo bonabo balaba abo basamba mpira ira icho gamanti agala muri musoko kireke
0: kubanga wali odusenye wala ngato inacho obuse kubanga nokubanja wali ogenda kubanja ngatona na kusaba muri wali kusoko kwetegekere okubanja
1: icho kitufu nyo kubanga na kona ku chesent awo yanzi demu na ngambola bazanya wo bonabo bacyabanja atwa babadeu Baba demi akaje na bachabanja sente zabo. Ngamba.
0: Ne omukono rachi ya gusonga nga mumukeni rubogo rachi ya gusonga nga.
2: Asali sali yo
1: so. Samsanga.
2: Ah, okubyo wacha.
1: Samsanga. Abazanya abalo.
0: Bacho ozanyo. Tobabanja.
1: Bali ba. Mugenzi mugwa. Bali awo ba. So, bwe yazira mugwatyo. Nzinga chinti za sagala kubaonga. Tambula kutambuza mu kibuga. Baba nani na bala banga na baki era kumacha ni mgeni na mchibuga.
2: Ndio kula mobility.
1: Ala mobility. Ba yo za kula singa sibia gala. Era bwana na tegera gari na nganti soko linde abazanyi bo sanze bano bona bachatu banja nkwate ku ngira yeke. Ndio kila byange ya kuna. So, chemba dengeza ko nyoku kugamba ubwo kubutereza nti. E kirabu zemba demu. Zini nengeri je kwata mwa abazanyi. Sagala wabirevu beza honga baga antize ni mzemi wa mpira. Ndegala nyo ama nyento mpira guguwao. Kwa guguwao, chechi dako.
2: Life after football.
1: Life after football. Kati, bakochi wanuweende kawo. Kati ngei ganga, kangambeti ngei ganga. Wabaza nyawo, tebali na kampuni inti yeje, evawe mirimo wachi. Nena limba lese mwaka antoka all businesses. Tumuzanyi wafuna msala gwe. Anzo gendo vanga mkatari nateka uka business ke. Na hawe ila kuka business hawa kumacha, orugulo na jenu training na dayeka. Wenavu higa anganezi jamu nairo. Nairo, zi wenavu ila munga, watu wei mirimu. Na hime nakoma huu, kubali nyisamu super league. Nge mdo mtojicha. Kwa zi nilwaga laba sambi wa sambi, walo team manager ye, mswahili wa fuwe kumita. Faizo.
2: Faizo.
1: Ya mkamba Faizo, kile kitongo le, petu yeza kusambi sabaza nyinga, tafali nache na kwa laha. Nangamba yu vya guwawe ye mirimu. Nchita kwekujia muota. Kati kwenzija muota, ina ina sanga vazengi. Kutuza muota ya nina vazenga ama kumi ya namu batari. Buna ingi nida munga. Nga kochi, kumitani kocho. Wena buru.
2: Onyensi.
1: Onyensi. Kwa mkwabie. Nyembuza vazanyabu, mulina chamukola kujia kwa mpira kwa mtinegda tetoina. Tukera, kujia wanone, training adi ni tutaye. Bagamba kati. So, nintula na bakulu mchitongwa. Mba gamba, jimba de msambiro mpira mkenya. Kitu wechiti, tekiri yo. Ndeka la nyawa za njiwa waba yengi de mchitongwa lakini ni chaota, kini ne emirimu. Tuba we, omurimu emirimu, tibaso volo kukola kumacha. Mba sango wadwe kukulo kusanga munana, nitugenda, nituraininga, dhe mwadayeka. Icho chifuro mzanyo kubanta na responsibilities. Nebo tuta kubisa waza nyiwa ni wawa antipatu ulao kulinda kusamba mpira kumachano uwe gula chinzo utakwala Neba nyamba neba mpuliliza Elando za mu Uganda kati bono nyeleza mu Uganda mune vitongo lebe na teams wa mpira Maji, oba mini water corporation Yerina abantu abali ex-players Nenga bali mimi mchitongo
0: Abara mwe bali
1: nga kitongole ki
0: boinzo gamanti
2: prisons
0: nga bayina
1: nga bali ex players yes
0: prisons gava polisi bidiko
1: okay bidiko bidiko chitiongo le kipya cha
0: post office chigava post office chali
2: hey wakati staina team ya mpira ni atlist mulimu abasambi
0: mwe bali ngamba aba okay abasambi abaliwo mwe bali abafuna emirimu nga basambi okay. Posta UPDF
1: okay
0: Mwebali, mwebili bitongole ebimu ebigaba.
1: Kwanze abazanya abasiga benasanga
0: wana. Ne URA.
1: Oba benaleka mu Uganda benasamba nabo.
0: Mm.
1: Nso nyuwa kuogera kino naye abasinga bali bo bino. Benakoma wo wana mu Uganda.
0: Abasamba. Tchukuswaza bwe kiri, kiri esiyo ne chimanya.
1: Benasamba ko nabo. Te wali muzanyi gunaleka anti ali mu Uganda nti. Nakoma wo ne musanga ngali no mu mawanda bwe. Olanga ali kabu mu Uganda. Ah muzanyi oyo atristi. Uya acha chatambo. Bangi bangi abasinga bafa nokufa abasinga atinga bafa mu mbera mbi so echo na kileta mu water bampuliriza ne bakiriza era bofuna yo muzanyi ex player ali mu water munonguza nti ko kisa bya bayamba atya akotera ko story ni mpamvu koko baba bakiriza kyo ne chikiriza ni kibawe emirimu era abamuni badde ne bat training kumaba manyi abazenya abamu basoma ko aso ya somako na inga taina osi ntufu katina bako na bawa that encouragement nabaddayo nabasoma yali accountant nasoma yali engineer nasoma yakati bali mu bitu kitongole nabina info ebirungi nyo dalala
0: waliyo isabiri waliyo isabiri
1: mu timota
0: mu Uganda
1: tsegede kibuzo echo Oh, mu Uganda. Waliwo Alexis Sabini.
0: Oh, wentu mbwe.
2: Mwana bozala.
1: Oh, wentu mbwe. Bali yo na yesa basambi sampira. Che winsa. Na batte kamutesi musomere ni wasomere byabigira.
0: Lwachi. Kubange kibuze echo nkibuza bwe kisera.
1: Kintu ekyaleta echo. Era nyizo gamba nti mu myaka inasambiramu saini zaali mbi nti omuzanyi bw'ayingira mu kisaawe alaba nga omupiira kye kisembayo ate nze kyesaayagala era kye kyansijja wano neŋŋamba ti kangende nsambeko omupiira ndeza mu Kenya nze kyanyamba kuba wentuuse ekisigala nti kinkanga nnyo tilwaki nasamba omupiira gwokka nasamba omupiira nga bwenkola emirimu gy'ekitongole era noligi ngirina ya nyamba kati njanganisa okusambisa abaana bange wano omupiira wano wano wafewali mu myaka egyo kyali nti omupiira gwalinga ndoza gukusika nigukutwala sayidi emu
2: gukujja ku birala
1: so ne ntya kuba abaana bange bonna abasinga kati katonda yanyambye nti bonna balina digrees nina abaana bataano omungi kaya alina diploma abaana bonna balina digrees enga ensonga eyo yantiisa ngamba nedda abaana bano kambateeke mu ssomero okusinga mu kisaawe wanoka
0: tewejjusa
1: sejjusa wano mu Uganda ewaffe bai olwaleero kati abaana kati bali kuzaalibwa kati kuba abaana bange kati nga basooka ezaali mu 1977 si bato 77
0: yandibadde kati yanyuka
1: yanyuka naye mu myaka egyo waliwo ensobi eyo ti omupiira gukusika nigukutwala sayidi emu noganira yeyo kuba bangi nzi nendabye mikono gyange abo balukomwa abaafa balukomwa naye nga omupiira isabiri alex yakyali
2: majjane lukomwa nani mu express
1: ne mentale nenkoyoyo ntale nenkoyoyo bonna bafuna ne lukomwa naye mufu bangi abafudde bangi ninga omupiira gulabanga gwabasika nnyo ne gubazza sayidi emu ekitali nga kirungi nzi naye bwe nayingira mu naitiri era nasangawo ensobi eyo yokugaba nti abazanyi bwe bakkoona ku mabega kuno well played ng'osigala osika akantu ako nze akatansanyusa kuva buto nayagala nnyo mbeere nti waliwo kyenkola n'omupiira nkusanga
0: kati bino byonna obinyonyodde munnayuganda bw'otunuulira Uganda bw'efaanana otendese ku mupiira ogubaddemu kale kati oyinza okuba oli mu nkumbi yo kyagulaba
1: ngulaba Mulaba na ye mchisawe wafi katingia jinja Bulinga bulikufa Nageza hako juzi nenzila yo wa Mwami Faizo Mwami Faizo Na uli debala anga kuredi Tiba galabantu wa gende sima yungu Njiru Mbaga kulivaizinga team za Busoga Nyeende yo Faizo nangamba Togeenda yo Walu kiduli kutegeka katikati Walu kiduli kutegeka tuwa galatu kuite Then Obe obanga advisor Bati kwenye ngamba Nena katitada ngamuku mkujira sima So, ruachi ngamba nti sigulaba wakati ya Busoga teki aliti kani ngambe timu ili ya bidiko na hata bidiko kusambira sima njeru
0: sambira njeru
1: te kusambira Busoga waliji tuline bisawe bibiti tuline chebu gembe tulina
0: kakindu
1: nete wali timu yoni na isa te wali na timu ya training ila yo
2: idudu desha alivo
1: idudu ya fa iganga hizi joji
0: ila idudu jole ise jona vivekalo
2: jomani
1: nabate iganga
2: jomani
1: Na wate higanga kwa Tuesday Nenyenda Nga nuu nyeleza Higanga hiyo timu Hili kusambu mpila kati Nenguwa kumwami Isa Magwana In fact ya liyo na hini mkugire sifu Mwami Isa Magwana Nemugamba ndi wanu muiganga Wanu waliwa timu yoneli kusambu mpila Nga sagala kuganti njagala Beleko Nene mugamba Nina mutaba nyi wange gwe natendeka Limo magi Mwita abe kamwa Yari kapteni wa He is becoming a very good coach Mbati njagala mkonekti wina mwe Mwenti Asitula team ya meri wani Nangamba waliwa team Na ye ya feri na coach Nangamba ina coach wa mwita Kabongi
0: Kabongi Hala ni Kabongi
1: Ne mungamba wukika Nangamba ne waliwa mkwanu kwa ngomulala Na ye ya lina team Ya badali kunsava team Nongyeze yo coach Nchari inzi information kubayimu wajari na kasta nanzi kama wadini ya gara mkubile kesi mwani so chubuzo chombo zanti uchagulaba mgulavide wa wakubile kijinyo kujokula wa mpile Kampala it's very expensive for me
0: ok wainzo kufanga tochagulaba nyo niyo gulavu utia
1: wa mpile kwa fuga Uganda nzinari roze zanti tukuta demuko Akantu akaitibwa politics. Akantu akukainza okubanga kali kuleta mu ebizibu. Ntibwo yagala okubeera kochi nga tolina connection y'abantu ababiri abasatu abana bakuliko membi nga abantu abo awamu oyinza obutaba kochi
0: mu. Oyinza obutaba kochi.
1: Oyinza obutaba kochi. Wechiri. Wechiri echo. Kuba Lwaki njogera bwe nzinga muntu nganze isande kati. Ndinga ya sala wanti asoke ngumule mu mpira nkoleli ya. Lwaka ntwa ka kali. Kwa mpira nga kati kambe mwami Kennedy yo. Agumanyi mu mutwe muno. Yes, so yinzo genda nokola coaching, nokola coaching course na kina ki. Nenga bya mpapula. Gwe tumanyi fyo mu musayi muno. Kubagwanja uruusi. Kubagwanja uruusi. Nekati umuntu alikuja na gamba nzi na koze koze na inga msumesa wa primary 2 wa 3 niya zine mpapula zi aga njagala team nga wali uo wa isa walala wamu gamba ntio ya alinua kubira wako kati mpilo uliku ingi la mwabu zibobu uwechili uliku ingi la mwabu zibobu unavude wa una yani atuale team uchi
0: anti
1: network
0: kati Ochibalancing otia kubanga mupira kati nako zino gwetaga omuntu nga ine papula. Naye ate nandirowozeza era gwetaga omuntu nga guina mbongo. Kati ebyo bibalancing otia kubanga buli kimu kyetaga.
1: Kyempapula kino ekyempapula. Ekyo ndoza yinjo kan jogirinti kinzo kuba yinga business kati. Kuba kinzo kufukanga business. Olupapula oro Yes, wasasula wa gendo kulufuna. Wasasula wa. Nenga ikiri mu bwongo muno mu musayi. Tikiri mu mpapulo omu. Kati kiri abagufuga. Gobanga basazeewo nti mpapulo zo dradra. Mpapulo zinzo kusitula e team ya national team. Wani kisule nesitule team katugamenga ya vira. Netuka we bagala lwe mpapulo. Kiba kikyamu.
0: Kubanga nebe baleta kati naku zinira bazungu basoka babu zampakula. Katona bako ogera.
1: Zita kubera wena ye, tujja kubera ku level yonge ngamba. Tujja kubera ku level. Waliwe tu wetwe yongera. Empapula nyingi nyo. Ne waliwe tuli ku yongera ngabwe twalinga mu 70s nti. Umusajja ali kutendeka team kati kanje atendeka na national team David O.T. Bona wabari wabo. Empapula zi zali nga zidi awo nene. Nzibani nangi certificate ya angenzi for example. Ya signing wa Isa Hayatu. Ya CAF. Kati waliwe ebintu ebizze bino A, B, C, D. Na hivi liku ya ambachi. Wanzi gwe manye. Nzi njagala kati nga mwenku gambi. Nti timu zi nazi ya mpiti demu. Gwe mvao nge dayo wansi. Chiche chile techo. Na ya atebe ndekao. Baline mpapulezo. Baline mpapulezo. Abaza nyawe betutende kavo. Abaza nyawe tutende kakati nga kwa example iga nga football club na nina ba masa abo kala wakati kani mabumba abo baku gamba msaji yoyo mpira kuyatua kwa hali kwa anja ulo bogenda kati muoto nubabuza abaza nyawe wali muoto abo ba XC players baku gamba msaji yoyo mpira kuyatua kwa hali kwa anja ulo nyo ne abali uo bendeka ubali ne mpapula so echo simani bwe tunachitele zakati kwa mpapula yes nyingi nezi nzo kwa za milimu kufuna mulimu zinalina mpapula zange nafuna umulimu mechigwela mwawo tegulimu tegulimu tegulimu nze wento wenchilava mpapula zija kuba nyingi ilaba zili na banji na ye chile mumutwe muno chari kubwa baza nyabu
0: kubanga jejagala debate yao kati wigendo tutuwala kaso kembuze coach Kenny otegera otyanti ono ompira kutegera kamuwe kamuwe papula ntambule na kubanga awaluona wobuzibu waluona ina interest naga mpira guno nja kutendeka nagera na agamba kaso kensome kubanga basaba ipapula na malo kufuna ipapula vena atendeka mpira ne wabawo mulala nga inzo kubabu manji nenga wakusikira kumugwa oina kuwa tamugwa na umusika bote atengu umusika tagenda aga wasegiri kakati ebibi ntu ebibiri ndabange vya wakana walu wono agumanyi nenga tayagala kusoma ne wabera wo atagumanyi nenga yayagala kusoma nenga kateteka liajia nditocha asobola kutendeka mupira ngatosomye kova oliri dawa kova oli bulaya era ne bulaya kati twata nsobira nti yabadde musambiki ina story gena de soma ila bakira bubwengera bidde abantu se ne badira omusambi ne bamulije salinga nga
2: ngakosi
0: Kidsman anti taina mpapula
2: okay
0: asobola kubera ku bench na yengeri mu kirabu aina kubera assistant na yemu ku muri gestaringa ne mu gestaringa nga Kidsman
1: nze kankude mungo chayo gere nze nali roze za bwenti omuntu ono gwe tulowooza nti ompira gutegeera era ajja kuyamba team kolenga baba kola ngedda ba edda ndoza ensi yenyine nga Uganda yafata nga muzenyi oba omuntu gwe balowooza nti omutuufu David Oti ne bamusponsoringa ne bamugamba genda Germany osome kuba bamanyi nti ono omusajja omupiira guli mu musaayi gwe era agumanyi naye kati owuddidde omusomesa owa P4 P5 n'ateekamu akasente ke n'agenda n'afuna olupapula olwo nakomawe naga nti mumpa omulimu tutandika okuyiiya nti ono ye mwami Kennedy omupiira guno aza gusamba bwatibwa fe benyini kuba tubwagala oba kirabu oba ki emuteekemu akasente akagenda asobe naye kati nga bwe nkigambye luli olwasoose omupiira okutendeka gufuuse bizinesi empapula zino abantu ze bali kufuna za bizinesi nze n'empapula zange mumpa omulimu abeerewo nga atambula naye bwe kiba nti tugutereeza febe nyine abagala omupiira tugambe mwami Kennedy oyo mpira za gusamba tumulabye okuva wamanawali na wali kyekibulako mpapula bazagala teka maka senda gene bakati ba coaches bali kwesa sudira sense yeje ile kwikisubwe bensonga lakiri kujja kati kati njoja ku nze neulira bompira ngumanyi
0: akadianja ako kemba denjogera ko
1: yes
0: nti ako kekale so buzivu kati guto yagala genda wango we ulira
2: muwe platform utere we kola engenderere
1: kubanja kubena ni timu eyo ebere
0: neka njubi omulara gofunye
2: mwaga
0: yakajanja keke
2: mwaga sise
0: mushitegera
1: nze mundi bendu
2: amani egwanga okugenda kutamulogena mu maso lino kutekawe enkole ngendere ate lino kwefisa ulya shogama nti ono kajubi ono aine emputu ono kakati because ninache manishe nina kakati gwe ata ina obusobozi omuntu obunyongerako gwe ondabanga omulabe kubanga neka kasache nina kakati namu oino kwefisa egwanga lino kwefisa bikwate obali tekewe enkola engende kandi musajja ono newankubadde ali bwate katumwagazise ekinkubanga tumwagalamu ekyo kyekitwala eggwanga lyaffe mu maaso so si buli nti anajja olwokubanga ayina obusobozi obugenda okukola koosi eyo naye bwe tutunuulira abasajja bano tulina naffe bateerawo enkola eyo tubagazise
1: nsaba nyongereko kadi kati nze bwe namala okusamba omupiira kuba bwe twamala okutwala ekikopo ekyo Sudan sijjukira baba wali
2: bagole y'omukono
1: yali ya mukono ok bwe twamala okukwata ekikopo ekyo 89 nenkomawo e Kenya Nairobi nengamba ekitongole nze nkukoye nyakala kuddayo ku mulimu nkoye okusamba omupiira kati olwokuba baali banneesiga nnyo omuzungu yali atukontendeka bali omuyita Tony Banfield nagenda mu kitongole nagamba omuzungu director maniji dairi kidaga mu msajio na wavamu timu ija kufana ija kugwa wali na influence ya manyi nyo nchawa mwangali omaichi tongo li kichakola banku atende wangamba gendo kule kosi ya masa sula ilabu niti mwita niko kubeida kukochi kubati biandi muzi nalinja gala nzide yungu kwa mingi mingi nja gala nina sokiri peri chuchu ndi kugajiza kwa gamba wana na hitu lime kuwata mso mesa wa P4 na gina natika mubu sente buwe na kwa laka kose nyenga wali weeks bili na gina ganze ndi coach mpuhu neda tichidja kore
0: tusigale nembera ya ono azayo kansanga na yenga tetugenda maso wabatu ngoro kuwa bali abandi wadiba tuyamba vate kamu waka janja tebagala kusoma au njagalo kusunulia kubanga ona asomye ye bamuwadde omulimu gwe bandi badde baguwa yagaana okusoma kubanga yalinda bamukole ki bamusomese olwokuba ye agwewulira tulaga wa
3: nze ndo endowooza eyange yanjawulo okusingako ate ku bannange nti okusoma kwaliwo kuva dda abantu baba identifyinga nga baidentifyinzinga bwayogedde senior nibagamba nti kocho oti gendo koleshi
0: gendo somi
3: no muzungu mu Kenya Breweries yamala kusawo mbeera nalonda yo muntu omukubanga akyamwagala musambiri nti gendo somi olwo abalala baweebwa ddi chance bwe tuna aba selective nga tulonda yo omu agenda asomi abalala bote bafune mukisa oba tunaalinda paka omuntu wana atekawo embeera nti kakati lwogo genda osome kubanga yenkola eyaliwo ne balondayo omuntu ne bamusindika egermany ye mupiira gonna
2: no ekyo kyali kyakulabirako nti obusobozi bwe baalina kati nga for example ot nti mukaseera baba balina obusobozi bwamuntu omu twalabanga bano nga abantu bagenda egermany ne bakwata abantu nga 8-10
3: nakati bakyagenda
2: okiwulidde naye batwala baani anti
3: kakati ekyenjawulo ekiriwo okugyawo embeera eyo kuba selective walina okubeerawo enkola eŋŋenderere nti abange essaawa yeeno omupiira gukyuke gugoberere ng'ensi endala bwe zikola abantu balina okusoma kakati ate okwawula bakaddeyiddeyi kuba omupiira katuseewo empapula soma ofune olupapula luno osome olupapula luno olufune ojja okukinga omupiira obuzibu nze bwe ndabako bonna bwe bwali kuba okusoma si kubi n'okufuna levels ez'enjawulo si kibi obuzibu bwali bwa change management bakiyita engeri yokwatamu enkyuka kyuka si kyekyo engeri yogikwatamu ye yali enkyamu nti balina okutegeeza bonna bonna ba stakeholders bonna nti abali mukyasamba naye ensi tulaga eno eno direction yetukwata togenda kukola kino nga toli bwoti togenda kukola kino nga toli bwoti kyova olaba nga twafunayo resistance kocho omuwulidde naaba ono si yekkaika gwosuza okukyaza wano agamba nti empapula kapapula obupapula
0: n'omulala kajubi
2: empapula sizigaana kuba nange nali nsomyeko ku courses
0: n'omala ne weekyanga
2: naye kyenjagala okugamba nti bwe tubanga omupiira gwaffe tunaagutwala mu maaso ate nga bano abagumanyi bakyagulimu
3: bagaana deliberately
2: embeera
3: omujjukire yatuula wano
2: embeera eyaliwo
3: eyakugamba sidda jinjanga central bank eri wano
0: katukomewo
4: embuzi ennume tetinta nga mugongo
5: bwetinta
4: ng'eri mu kafuuyi
5: kafuuyi ki
4: ak'omwayi
5: mwayi ki
4: ogwa kkojja
5: kkojja ki
4: kkojja w'olulimi
5: lulimi ki
4: oluganda
5: luganda ki
4: olw'engule
5: ngule ki
4: World Cup y'olulimi
5: olulimi
4: eyasimba
5: okwewandiisa mu ngule 2026 World Cup y'olulimi n'okumanya kutandika ku mande bande mande nga 10 ogw'omunaana wano ku Simba kati mwenabe ulira olulimi sawa ya kutinta tinta tinta tinta gojo kwewandiisa mu ngule tewaba kunafuya bagambe mundeke tinte ng'engule tinta
6: buli kiseera obulamu bubeera bukugamba nti ekiro kyaleero kikyo olunno ne weefunira ka Gilgis okiwulira ekyo eryo eddoboozi ly'ekintu ekinene ekitandika ye Gilgis kyekiba oluvannyuma lw'akameseji akabuuza nti tukyaliko kino tekirinda mikolo mitongole wabula kibeerawo mu mbeera eza buli lunaku ng'okutteka Gilgis mu ngalo zo eno bwe mulasa oluboozi oluwerekerwa obuseko obuwoomu Gilgis abaddewo okumalira ddala emyaka mingi mukakkamu afunika ate ng'aba muwoomu nnyo ng'otabuddemu katonic olwo nno ne weemisa n'emikwano gyo kubanga ebiseera ebirungi tetubiteekateeka byekola byokka Gilgis leka ebiseera ebyessanyu bitandike omwenge omungi gwa bulabe eri obulamu bwo tegutundibwa eri abo batannaweza myaka 18 nyona obwegendereza
7: munywanyi kululi wansaliza ng'onoga nusu ku nusu enyaanya yo nagyegomba naye ku luno ndeko kugirimba
8: ennyaanya anso F1 yakimala kati ate baayongedde n'okugirongoosaamu
9: ennyaanya ya anso F1 erongoseddwamu nga kati sayizi y'ekibala yeeyongeddeko okwongera okugumira ekiwotoko kyenvu ne katonyeze nga kaakati esobolera ddala okuwangala ku mudaala okumalira ddala wiiki 3 eka esobola okuwapply 2 ng'oginogera emyezi 3 anso teka mulwa gifune okuva mu Faith Agri Inputs mu container Village, opposite n'omulyango guyigira Mukoba Complex. Oba kweselya building, opposite ne Good Shed. Ne maduka gatunda ebyobulimi n'obulunzi okwetoola eggwanga lyonna.
6: Tukwanirize nate ku ntunnunsi y'ebinyuma nga bikutuusibwako 22bet Uganda akazannyo we kafunira enkuba empya kuba mwakafaananyi weewandiisa ne 22bet n'ofunirawo ennyongeza ya 10% okutuukira ddala ku kakadde kamu mu 3,000 ng'osiba ku ttiimu z'enganzi genda ku 22bet.ug kaakati weewandiise ne promo code central 22bet double your excitement bet on it 22bet erungamizibwa ekitongole ki Uganda Lotteries and Gaming Regulatory Board betting wabulabe kuwongo era takkirizibwa eri abatannaweza myaka 25 bettinga n'obwegendereza

0: Muze nume, teti ntanga mugongo.
1: Bwe tinta!
0: Ngeri mukafui.
1: Kafui chi!
0: Ako mwai.
1: Mwai chi!
0: Ogwa koja.
1: Koja chi!
0: Koja olulimi.
1: Lulimi chi!
0: Oluganda.
1: Luganda chi!
0: Olwengule.
1: Ngule chi!
0: World Cup olulimi.
1: Olulimi?
0: Eya Simba.
1: Okwe wandisa mungule bilabili mukaka. World Cup olulimi no kumanya. Kutandika kumande, bande, mande. Ngakumi ogwo munana. Wano kusimba. Kati mwenabe ulilolimi sawa ya kutinta. Tinta, tinta, tinta. Gojokwe wandisa. Mungule. Tewaba kunafuya. Bakambe. Mundeka tinte. Gengule tinta.
2: Mwaleko mwami, na hene hene ni miro ya feyaka solije tuwali mechikerezi, yonaya atiragala, atenge jude misoli, nge chalocho nati jogeda ko.
3: Checho chenyini, bazoka, ekuwe misoli jikubisamwe mirundi ebiri, obe nkube etonye, obo msana guwase, muma kungula, tuja kutuwa alebikola, tubiri senteza fe, tufune mwamata.
2: Jine misoli ja bazoka, minene nyo, atenga nensa ulinzi tonyo, efulu miaka wunga kasingo bulunji, atenga kawomu.
3: Sizo nieno nange, nienda kusimba bazoka.
4: Okufuna makungula gamani. Simba nsigo ya kasuli ya bazooka. Singa ya amanyi eyabalimi abakukutivu. Ngakati sangi wa maduka kibi wa bulimi. Age nsigika aga kulio kumpi.

0: chenda mumu sambu kasese satu femwe fada sima mwe wanyukura nga mchatu uliriza paka sawa zigena kubera kuminemu ezoro gro na korwarero era nga botu chatambuli ya delabulunji o na korwarero mkadeka na kafuma footballers initiative mkulu nsuvuga kaguluse avada ngamba wano nti aina omwana wa mkulu we na ye nga avade mkwano kwa family iyo mugenzi captain wa Villa nga wa mkwano era nga yasoma ne mchala wa mugenzi na ye nga wali avade mkwano kwa tamulaba nga konga asamba era tagena nga kukuchisawi college na ye nga wagira Premier League era tutendicho mbuza ku Premier League nga chimanyi na ye agenze kumuzika na ye nga mkwano kwa manya asamba mpira nga wubikoma
1: attachment oleva no musambi tosobola kuleta bakwano bo 10 obayingize machi mu kisawo tikete ejja kunyoka kati gwe bakwenyumiririze mu kinti osambira mu kirabu nene nga tosobola kutambula yo na bantu batano no yingira nabo obeeri wali mulabo mupira
0: kirabu tezibikola teziwa basambi gundi
2: osijjawo ekyo ate afazali kedda edde abantu bajangira bayingira nyingirira kugundi nyingirira kugundi na yingira mupira abantu abasatu bana batano ngale shina musitani ne kati tichya soboka mpira gwayingira munyo yes sente business sene tuzagala kakati ate zongera ne zitujjako abantu baffe tosobola kuveri no gandi kandi ete mkwano jange bayingize omupira balabe
1: okujja ko immediate family kyono mchala wange ajja kujono mwana wange neto tsobula kuleta banno 10 mutule walirero muri bagenyi bange mulabo mu ndabi attachment inevawa musubuga kya kugambije kitufu
0: kubanga twandi badde yombere iyo nga ngenderere kirabu katugezenga wano bomubanga muri preseason tamuna bakutandika league ne mugamba anti katusambe yo mupira gwabazanyi baffe ne mugamba nti abazanyi buli omajje ne family tusambeyo mupira nga gwa kangambe nga tumugutumye gwa abazanyi baffe abazanyi ne bajja ne family zaabwe ne musambeyo mupira okay obane kale ne musambo mupira ogugala season
2: ne muguwayo
0: ne mugamba guno mupira gwa abazanyi baffe
1: nga muwayo sente
0: nda kubanga
1: ne ngamba senti ne muzerekereza ne muziga babuga bi
0: tengamba kubanga betukoppa tulabanga babikola
2: tamatu baje kuyingira werera ba family yo mu balete
0: otigera balete
2: piro kusemba yo muli
0: na abana baje abana abo bakule omanyi osobola kuva mu club we no tukechera no vamu nengo omwana go bakukiriza okuleta iye afuna attachment nga kirabu tajja jivako ngoja genda ebibyo ogene munayitirwa okubireyo nenga munayiro yo mwana takoze echi
2: tavudde
1: mu yasigalawo
0: yasigalawo okitegeera lumu nali mu club ya Bayer Leverkusen bwe batandika club eyo bazimbe kisawe nga kituza abantu emitwalo esatu bangamba bashikola bakigenderedde kubanga side yeno baina Borussia Dortmund, baina Schalke, baina club zao nyingi. Kati okulwanira abawagizi kiki nyingi nyo. Kakati baazi mbe kisawe ekitono basobola okubanga bwe bajjuza bacha aina ya abawagizi abayana okuyingira okusinga okubeera ne kisawe ekikalu nga bote kibakolera. Naye mu ntandikwa gye baatandika bonga bagamba nti omwami yasasula neje bojja n'omwana ne n'omukyala na abana n'omukyala tosasula
2: ebisi wano mu Uganda ate biri mu mazina
0: nti bojja bojja n'omwana ne family yo tosasula bojja weka osasula
1: nkola ya night kirabu
2: ladies
1: night obusajja asasula omukyala bwiri
0: era abaana n'abakyala ne bafuna attachment ku club ya Bayer Leverkusen kwe kufuna abawagizi kubanga buli eyajjanga okulaba ate bachikola nganga bujjo kulaba batekawo bu entertainment yawo bichiye basikirize bana abana basikirize abachala abo nti bwagenda nolala agenda ku demanding nature today yo katinga making a sure nti bojja batekawo embera nti nolulalo inokola ki okudda
2: kakati sebo mufumbe ebende bimu olumu byani badde bisoboka nene ebyago ba abantu mu mpira katinga bazadde ba feels ne bachala ba oyinzo kubanga wamulese ku kisawe omuwagizi n'alyoka atandika okukuba ebigambo n'akuvuma ebigambo omuwagizi yenna
1: abadantiyoka
0: polisi eina eina abantu baayo vira senga
2: walingawo babasanyuwe bisere nganjo komba wewe kama wewe kati muzadde wo bamchara wo anjo kulesha nchana da obo mwana wo
1: empisa
3: wali wakantu akalala kinjaga lokongera mukko era mu mukutereza engeri jitu bera munga family yo mpira njagala ku lage example nga wano abazanyi bano bola babano betufuna ekizibu kyonna kyonna omukuffe ex Kenya Brewers footballers tukogira ku myaka ngando za makumi asatu agaiseo naye na kati tukyakwatagana era omukuffe bwafuna akazi pap ngatuteka mutesi ku group fenanga tusonda sente okira naye myaka nga asatu agaiseo naye wano mu Uganda wafe wano kinjika okuba nti abazanyi nga kumi bajjukira bannaabwe basamba nabo nti bakyali wamu ekyo kino kinaalaba e Kenya era kyetukola kati nakituleeta ne mu maaji era maaji balina kagurupu nabo kebakozesa nti omuzanyi bwafuna ekizibu fenna tuvaayo ne tuyamba no bagiyita water agents nakyo kyetaagisa wano tube nti abazanyi bakwatagana
2: ani kakati mukulu isabi
1: yes,
2: ekyo kirungi era olusi nawano weekiri naye ka tiimu gwe zootulaga za bitongole abantu abafuna okuteekebwateekebwa nebabanga bwe baba mu mupiira era balina kye bakola ki
3: anti okuteekebwateekebwa okwo kyentegeeza nti abantu katugambe baba team managers ba coaches niwe ziba zine tiimu eza bulijjo bayinza kibuildinga nekitandika okukwata naye wano omuntu ajja kutendeka mpiira nebbaluwa ye eri gyeyafuna era olumalasaawe zebbiri ngaabazanyi abatanga yatambula ngaagenda zizi tulina kibuildinga kibeere
0: yensonga lwaki former footballers initiative
3: naye eri kujja buzi ekyali teyaliwo mu bantu bali bajime kirundi abo bani tebaaliwo kati kirandisa
0: okuanti eddibu bwe twalirengera ne tugamba kiina okutandika kubanga ng'ovudde ku mbeera y'okubanga okukola guruupu naye waliwo abasambi b'omupiira ng'ensi baagivaako bali isolated bali mu nsi okitegeera bali mu nsi yaabwe nga obulamu baabuvaako ebya ddala kati abantu abo beetaaga okuzza abantu abo beetaaga okuddamu okuwembejja ne tubagamba nti nedda wadde omupiira waguvaako naye obulamu bukyagenda mu maaso tukyakujjukira ffe tulowooza nti okyali wa mugaso kati kyekigendererwa ekyo kubanga watavaayo akikola era kijja kusigala nga gaapu ekyaliwo gaapu erina okulwanyisibwa yensonga lwaki gwovudde ejjinja naye tumanyi nti naawe woonoddirayo ojja kuba ogamba abejjinja nti waliyo former footballers initiative banaye tugikole ki tugyegatteko kubanga buli muntu alina okwegattako ku kintu ekirina okubanga kimuzuukusa netugamba nti bannange fenna gyetuli twetaaga okwenoonya twetaaga okuba awamu
3: kituufu era bwana Kennedy bwe yakinkoneramu mbadde nakyo mu mutwe tubaganira oluusi obusimu kigenda kitya kigenda kitya naye nga kyetaagisa nnyo kuba nga nze kati Brewers bwe nfuna akazibu ewakaawo manyi nti gyebali era ntekawo obutesi kumukutu konzi waliwo ekiguddewo ogenda okulaba nga bwonna bavudde ate kyebunyisa abazanyi abo bano bano bonna bembalaga kati abasinga tebalina mu Kenya abasinga bali abroad naye oyo abroad gyebali buli omu alina okubeera nti active. So kino nkyebaza nnyo kino kimutandise kati mbebaza kuba it's a very very good initiative for sure. Kirungi nnyo.
0: Okay, tugenda kumanga tugenda kwa musimu yo ku noti nye munya 5 nya 3 mukaga mwenda musanvu oba ku noti musanvu noti nya mwenda musanvu 3 noti nawe tuulire ya chicho vayo kuba nti notesa ku nsonga zino nga bwe zitambula akusaidia yo Simba.
4: Hello. Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Wa mchewa sewa. Sebo. Koche rubago.
2: Yes, sebo.
4: Oh, kazi mkite mtapisha. Sebo, wewa lepikika.
0: Kale, sebo.
4: Wala mfumbe.
0: Wani, sebo.
4: Orage, boge ndo tuzula pena.
0: Nti.
4: Kati uzudeo, na hata kolera banja. Uli mtu la gamba zula chenze na kugamba Chatuja okumpi kinga kusipi Mtula mbenzi Chasoka kunje legata Tugena na kuigiriza kutula mbenzi Laba mwuji tula mbenzi Ganji tuge wakati njifocho kutula kudinisa na umu yara kudinisa janganti la wanemu benzi toma in kutula mu ne umkula antansi zanti ye ya duka banja mewa likuweleza
0: kariza
4: ensonga mwuzo gede ne dara mbutufu haba wajizi mulari chayu wansi Nchayu wa sinyo. Nenga anze nyamba sinyo. Tiri wesi. Ne kufa enyini. Nge salawe nukire jimu. Soko jira jiro wele. Ituu lanti katifufa wele. Ngayo. Ituu lanti ucha. Lea ne mati emo wendirinti. Nga jide wele. Neva. Nchayu na che salwa. Mkama wafu wabanga. Bladia chariyo. Nesonge ndara sebo, bana isabi.
3: Yes sebo.
4: Sebo, kulika yomu ekizayro, boyo gende mabe gao, kani kini express. Ancho maeba aliwa siweze. Ndara kubu zayo, ema mugero ya fa.
3: Ema mugero ya fa.
4: Ok, atema ho.
3: Wanji?
4: Oka.
2: Makumbi jaridi, erugazi.
3: Makumbi ndo za jaridi na endu domula bako.
4: Ah, makoka.
3: Makoha jari jinja. Naenga juzi ya labika ku TikTok.
4: Kalo laba, wana mfumbe chesha koze kirundi nyosenga. Tuma njana, awobo naba mtuma iwa hapa.
3: Ah, Fred makoha jari.
4: Ate bolo za hati jari, nga yafa.
3: Chitofu.
4: Uyogede nkoyo yonti yafa.
3: Nkoyo yafa, ntale yafa.
4: Memujuki laka wingi ke. Yali munafunaenga akategera
3: kitufu
4: nyo mweba likuweza
3: amina
4: wana mfumbe
0: wani sebo
4: sebo nja kukubira keda
0: kale sebo
3: agambi ya manye
2: training ya tandise
1: mkabo wangi ula vika di
0: tu
1: Narumos Ahmed Narumos
0: Ah. Tu gamba arabika dintu tut.
1: Narumoso.
0: Simba.
4: Wajisebo.
0: Esebo.
4: Mabalo tuereze.
0: Mabalo tuuliza sebo.
4: Mugalo bacho kufa kwa inavulezi balao likamuli. Ebo nzima mpeleza imibali kupeleza.
0: Na yo msajja wewe wa mwetuli na yo wano.
4: Ali wo yo. Wajisebo.
0: Na msajja wewe wa mwetuli wano. Nai.
4: Yeye yuna aliao.
3: Okobya maina ni wani. Okobya maina ni wani.
4: Muga ya Robert omwise nangu obala oli wano nabulezi.
3: Muga ya Robert eh?
4: Muga ya
3: Robert, okay.
4: Yes, sebo.
3: Nsanga ero kuuliza.
4: Nkaze no kwa kuuliza kumuna.
3: Yes, sebo.
4: Kwa wako.
3: Hello?
4: Ipeto zaku buli unaku.
3: Mubaku buli unaku.
4: Yes, sebo.
3: Muuliza mboze ni yompira eh?
4: Mbuliruna kuwa tese njende ino.
3: Amina. mumwe bazanga presidenta
5: sare sebo
3: eh sebo
0: nuzo wawulira okay simba
6: hello
0: wanji
6: wale tuweleza wabikwani
0: mwe bali tuuliriza munange
6: wale bulonje mufumbe
0: nze ndi bulonji
1: mufumbe nga yewombeka
0: munange
6: nomumanyi
0: bamanyi ikoshi
6: alinga nao nedalu ati wewe unyaji munanga mu studio tina ne presenter ko mulala mkwano oliocha mwami Luganda
1: ndibulungi ndiwano tunulira mufumbe ngeri je yombe sema
6: yo mwana bwate etanga mutereza
2: wamukwata mu
6: eh ayagende songa abaganyira se bane tubaniriza mpulide wisabire nendoza ekochi wange mfumbe
0: aa si yoyo
6: madema iye wange omubwati eyatu wangulire ebikopo naye mama twakomako ebyo
3: wisabire
6: kyoyo
3: Alexi, okay.
6: Alexi Isabirie.
3: Ono bamuyita Isa Isabirie.
6: Nafe tumwaniriza munange yebale tuwuliramu ko ku buntu bwe naye.
3: Amina.
6: Kaakati nze magega yaza omwami wa Ssaabasajja. Kaakati mwogedde ku nsonga y'abasambi abo. Ebyo ddala we natandikira okuwagira iwala nga yakajegayaza wano nga tukyatrainingira ku kattawa zino bayitawo ku mukyasa waliwo ekitaawa awo ekyalufula ekyagayaza kubakatuli kindooza ekitaawa ekyo mufumba ekijjukira ensaawa zino kati waliwo bizimbe manye ebisaawa babiwala n'okufa bannange era buli wekiri genda okutera entya ng'osangawo birala naye nga munsonga eyo abasambi twabamanya nga amannya nga buli okusobola okumumanya nga babuuza gwe naye esaawa zino teryaddala simanyi basambi basambira biwala
0: anti kubanga tokyagendayo
6: genda naye munera bali ba mikwano gyaffe ennyo si be banaabaalu n'omukwano
2: mwakaddiwa nti
6: wangi
2: oba mwakaddiwa
6: bene nga simanyi naye nga tuli bato kufumba manyi ndi kito kitotodo ddala
0: gwate se abaana abana bokka oba muto
6: nabagambye omwana oyo ngamukwatamu
0: ngowooza nnyo
6: kunyaye aiko ninakekibeera naye nga bannaye omupiira gwaffe gwo bannaye twetaaga oguzza abasambi abo bajjekoko wansi betusambemuko nabo friendly ku byalo abaana abo babamanye batambuzeeko ku baana abo kati enewaffe tulinayo ekitaawe kya namulonge kati nga gundi wetrainingire olwolumu saza lyaffe eryakyaddondo mutambuzaako oko ku baana n'ebyalo ne bibamanya nabo ne bafuna moraalo esobola okujja enkya bawagire omupiira kuba buli lw'osembereza abasambi abo abantu babamanya ne babaagala oli najja nga azze kuwagira oyo mukwano gwe gwafunye oba kitegeera mufumbe
0: nkitegeera
6: bannange ensonga eyo yeetaaga okukwatibwamu kale bwe kiba nga sente nnyingi ez'omupiira eziragibwa ku bisaawe ze basaba bakendezeeko n'ekirala bannange twetaaga abantu ababeera ku miryango awo nga bamanyi nnyo abantu abaagusambako tuswadde nnyo olw'abasambi okubeera nga bambi babeera awo ne balaajana naye nga tewali abamanyi ensonga eyo yeetaaga okukolebwako pulezidenti wange Magogo ebintu ebyo atera obitunulamu n'abitereeza kale mikwano neyanza sijja kuba mwogezi wa lunaku mufumbe Entalana yo jendi ekuze.
0: Eh? Agaji.
2: Empalana.
0: Empalana.
3: Wali wiki ntu.
0: Ndiyo empalana acha.
3: Chalo ye chayo gede. Eche visa wukugwao. Ni kinzijuki za ngalu gogo. Mayiru gogao inalite ndekela maji nga nakajua nga maji. Wali wiki saa ndo za ngabi na. Awali kati.
0: Biali munana.
3: Biali munana.
0: Biali visa munana.
3: Katuli na oichi mchoka. Chimu. Kwa nange water ni chwa. Kugamba chewu nisa mchalo ya choge da tenga chitufu.
0: Na yogera necha babugundi. Bafuma footballers kumiliyango.
3: Kumiliyango.
0: Na sango mugenzi ali chitonsa.
3: Yes.
0: Ina chivunga ba muganyo kuyingira.
3: Nange bangane bugembe wali. Ligi wa wade sambida. Nagienda wene bangano kuyingira.
0: Ina
3: ni isasula.
0: Ali chitonsa. Ninge ba muganyo. Ni mbabuza. Ni mwe. Chemuliko mchitegira.
3: Tebamanyi. In fact, abali bansaba sente yali akutekana akapapala ka Uganda waraji. Saketi yo. Ali kunya Uganda waraji na yenga yali kusasa ki ticket za abantu okuyingira mu kisabu. Ine nanga ba fete
0: tu kumanya. Na sanga ko ne gondi. Lumuna liawe rugogo. Ne sanga ko kisa musimba. Ngali mukubanyonyola temumanyi nzine national team coach. Ochikira ngali mukunyonyola.
3: Imagine.
0: Nga ateno kworo. Nga sikat na inga national team coach.
3: National team
0: coach. Coach wa already yali amaze okuyingira.
2: Umuzungu.
0: Kati ngono haino kuja. Kati nzija musanga kumulya ngali mukunyonyola. Kati bano mbabuza. Na yikati mwe na yimo temuina muwadde kantu ko nakasobola kulooza. Kati nono na yai nakusoka kunyonyola bigambo bingi. Na ye iyembera weri. Era bamba bagana ku mulyango na dayeka. Mwe bali banje. Era bamwe byo mpira babivako. Ne babivako bix international na gambe byo kulaba mpira kambi ve

0: kafui.
1: Kafui chi.
0: Ako mwai.
1: Mwai chi.
0: Ogwa koja.
1: Koja chi.
0: Koja olulimi.
1: Lulimi chi.
0: Oluganda.
1: Luganda chi.
0: Olwengule.
1: Ngule chi.
0: World Cup olulimi.
1: Olulimi.
0: Eya Simba.
1: Okwe wandisa mungule bila bili mukaka. World Cup olulimi no kumanya. Kutandika kumande bande mande. Nga kumi ogwo munana wano ku Simba. Kati mwenabe ulilo olulimi sawa ya kutinta. Tinta tinta tinta. Gojokwe wandisa mungule. Tewoba kunafuya. Bakambe mundeka tinte. Gengule tinta.
2: Katuwa njulilo obuunga wa Supreme, obukira obulala okuwoma, atenga bulungi eri omubiri gwo olw'okuba bulimu vitamin ne minerals. Busangibwa mu supermarkets ne maduka gonna mu ggwanga. Obuunga wa Supreme bukolebwa Mandela Mirrors, abasangibwa ku roundabout y'e Busega ku luguudo lw'e Masaka. Supreme Flour, a product of Mandela Group.

WhatsApp noti nya chenda musambu wa satu noti no njagala kumanya obudde nga buno disco bwebe vuga bintu kibya musingo kwetaniro kola awo bampita DJ jebi tulikulubogola simba tuli mchigunda na abali ku TikTok tuli live genda ku TikTok yote kamo DJ jebi wanso teke mwomba katuja kuba tubula bisabine bintu tuwabisanga wela tubile kawosikia. Wewe agambati ya yu anione lali saidi chentu ufawu mwamu gambie bintu vyoro mkaga iba bia vibe sife tuba tutegere nyona we wewe anione abantu bange bali bati yao. Obudde nga buno disco bwebe vuga biki bye musinga okola mpaayo abantu nga babiri gwe akola atya sembyayo waliwo agaana agali ekawempa wawa keriyo wewe agamba ati yonu abatu wangu bali bati yao obudde nga buno disco bwebe vuga bichile musingo kola awo mbaya abantu nga babiri

batani sente seganya ziri serious nga byalali nga sibi arwali baga nti aje batajanti aje tumuwaga sente mekanti ate mufwayo ubude mwoga.

0: nefunga ya kabachi.
1: Abaye, olinachi ex nga chikuri kumpimpia wongo chachi kuwasa ganya. Bako bubaka wanchi weleza, akaimba kano jangalo kampe munga kakalu mpamu kura sinifas.
0: Ekisinde kanze na kwa galanta mide, nganta mide, tonkubira, sekuba nalinta mide, gwali mwenge, wabulana kwe ya visa nganta mide, na kuyita ne baby nganta mide, noziba ne sente nganta mide, na kuwa ne kisi nganta mide, wandibanga wanku zisa nganta mide mamanze.
2: Hello, hello, hello.

0: Kumanya. Disco yomwa anono NJUG official. Juli doti ya saidi yao. Owaye. Baso gambotia. Wale kubira kani ono.
1: Ono mwemiki ya kikana bukerele.
0: Habana bebu kerele bali bati yao.
1: Habana bebu kikana wanji yoro kubawuli sana kukura simba.
0: Chifubu kashi nendongo ya choji uli denga bwenji uli na wana.
1: Mwana hindi yo imbira mama na ingamba wanangi.
0: Uya wu.
2: Sebo.
1: Halo.
2: Yogera nanga agambatia. Kaimba kama mama kakwa mumpe miri mugura diwesho nisije tuyimbe. Bambi akaimba kama mama. Oluvanyuma lw'omuwala okumenya omutima natula wansi. Ese. Ese.
1: Olaba mugana

0: Nobera inspired no gare kambo kupava ndu maso.
1: Denga makamba pe mukono maso mochitegere nta pe mukono twea. Kwa
0: kala kumanyo ina videos ngameka.
1: Ana videos zirinya, sula mukono ina video. Wekazote kama sula mukono by Sweet Boy, e video genda jira bako nenda la nyingi.
0: Music wajali.
1: Music jali ku YouTube ku TikTok ku Spotify yo.
0: Skunot msambu noti nyachenda msambu asatu noti not njagala kumanya disco ya Sweet Boy. Furumanga wenji.

0: Ziro msam, ziro mnana.
1: Abiri munya,
0: abiri munya.
1: Kaga mukaga,
0: kaga mukaga.
1: Chinana mutano,
0: chinana mutano.
2: Yes, man.
0: Bubaka chibu wali yagadde busigale mu fani wali eyo.
1: Fani wange nkusaba just ongoberere ku mikutu jange jonna. Onzikiririzemo. Hey, nangu munteke yon, saba just mpagire, saba buwagizi wa mwe. Amalala ngawe monsabye, gago gena soko sule bali. Ndi muntu wabantu, njonge lana gulio mwansi ndiki de message ku TikTok, ku Sweetboy TV, ku TikTok. Hey, onsala kone tunyo miyamo, zebi angi vya kwata gana nabantu. Mwe muntu kola, mwe munteke.